0: Ese indirimbo z'uyu musaza hari nimwe wigeze uhura nayo mu kizamini cya leta ngo ikunyweshe amazi wumve?
1: Njewe? Oya.
0: Eh. Ngo dore imvura iracitse. Nyakizu bimaze gucana. Inzara ibambiye ku muryango. Muze tujya kanama. Turura uko twikiza makuba. Ntimuse n'abatinyi. Ubwo urugamba ruhinanye. Turasane tutikoma kabugu. Eh. Birumvikanye se? Eh.
1: Yego.
0: Yego ati
1: harimo abantu benshi. Indirimbo ze zicanga bakabanza.
0: Yego.
1: Gutekereza byinshi. Cakira. Imena gitero.
0: Imena gitero ndayibona hafa.
1: Nk'impanga. Imena gitero.
0: Ndayibonye. Nayibonye mukanya ndaje
1: se rwose kugira gutya wijijishe
0: yego
1: ukandeho
0: iyi twarimo twumva ni amacumu y'inda aragira ati dore imvura iracitse no kuvuga nyine dore impeshyi iraje nyakizuba imaze gucana inzara ibambiye ku muryango aho birimo birumvikana muze tujya kanama nabyo birumvikana turore uko twikiza makuba birumvikana ntimuse n'abatinyi birumvikana ubwo urugamba ruhinanye birumvikana turasane tutikoma kabugu byose birumvikana ariko ndakubwiza ukuri babiguhaye mu kizamini wicaye ku kizamini ubibona ku rupapuro biba bigoye cyane
1: nta muntu ujya mu kizamini saga kupe
0: turasane tutikoma kabugu ubwo ni no ku no donc no gukora no gukora udahindukira akabugu ni ikibugu ni isazi
1: ubundi ubona umuntu uri mu kazi ari serie
0: yego
1: uburyo nta kintu kimukanga nta kintu na kimwe ubundi reka tubaho urugero ku muntu ku musirikare uri mu kazi ke cyangwa se ku mupolisi umuntu ushinzwe umutekano ahagaze twabona ahantu abahagaze atanyeganyega na gato ku buryo niyo ikintu cyaza kikamudwinga
0: yego
1: akomeza akaguma ameza rye nyine nta cyamukomye mu nkokora mu bikorwa bye
0: nta cyamurangaje yego hanyuma ati umuntu tewe aratinduka niba gutera ntuzahindukire ngo ubahe ibitugwa wiruke ahubwo nyine uhita ubaduka akagana aho rukomeye akahashinga ibirindiro kubera yuko amacumu y'inda burya ntashira igorora ukorera inda ukorera ukorera inda ahora atyaza icumu
1: reka ngira abantu ncira umugani ngendeye ku bihe bimaze iminsi bivuze ubuhuha hamwe na hamwe hari ukuntu ushobora gusanga umuntu ahishije ushonje kawa musaba reka ni wenda mbijyanishe gutyo akapfundikira ati reka bakongeramo n'amazi bakakwima
0: sibyo se
1: reka mbacire umugani urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze mwaramutse mugira umunsi mwiza
0: yego

0: ushobora kugira ngo umuntu n'imiseke igoroye cyangwa se yakandagiwe n'intama nyamara ibyiyumvo bye biba ku ntama. Twumvise kenshi abasambanye intama ntibyagutangaza bene uyu muntu yasomye agasembuye intama imwe mu mutwe we byivanga intama imwe. Uwo munsi akarota intama bari mu munyenga w'urukundo. Hari umugore nigeze kumva ngo wakunze ubwambure bw'ifarasi. Umuntu nk'uyu abarwaye indwara ya zoophilia itera umuntu kugira irari amatungo cyangwa inyamaswa. Imibonano mpuzabitsina ubusanzwe iba hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se hagati y'umuntu n'undi wakayifuza ku matungo cyangwa inyamaswa. Uwafashwe n'iyi ndwara ya zoophilia areba igisimba runaka kifuza kuryamana nacyo cyangwa se akaba yanifuza kubana nacyo nk'umugore n'umugabo akaramata cyangwa se ubuziraherezo. Indwara ziragwira. Ese iyi ndwara iterwa n'iki? Ivurwa ite? Igira izihe ngaruka? Ikiganiro n'isi n'abantu kuri Radio TV 10 gende Olive Mburi ya mbabariye. Si ubwa mbere twumva mu Rwanda abagubwa gitumo barimo guhohotera amatungo nk'ihene, inka ndetse n'intama. Ndetse hanze y'imbibi z'u Rwanda hari n'abashyingiranwa nazo. Intekerezo n'irari ry'umuntu rirarenga agatangira kubona nk'inka ihene cyangwa se intama bifite ikimero cyiza nyashi, intekerezo ze zikamujyana kure akabyifuza mu buriri. Kuba ihene itambaye utwenda tw'imbere, Satani akabihera akamwoshya. Ibyo kuba ihene itoga cyangwa se ngo yoza amenyo, umuntu wasabitswe n'iyi ndwara ati ntahwitaniye na tesi, akabona ari ikibasumba ati iyi ni ihoho ihogoza ryanjye. Mu gihe wowe ukururwa n'ihene iri ku isahane bamaze kuyotsa, hari abikuru riri ku kiziriko mu gisambu. Indwara ya zoophilia iyituma habaho igikorwa mu ndimi z'amahanga kizwi nka bestiality cyangwa se kuryamana n'inyamaswa. Imibonano mpuzabitsina ikozwe hagati y'umuntu n'inyamaswa cyangwa se itungo. Kuma umuntu abura amahoro kuko yakunze umuntu yamubona umutima ugasimbuka, ni nako uyu muntu aba ameze iyo yakunze inyamaswa runaka. Ntiyabasha gusinzira atarayibona, n'ibiryo ntibyamanuka. Mu mvugo z'amahanga, umuntu ashobora kuba crush wawe cyangwa se ukamugirira crush. Aho umuntu urwaye indwara ya zoophilia agirira crush inyamaswa. Injangwe y'akazuru keza n'ubwoya bumanuye umubiri wose kugera ku majanja, kuyumva inyawuza byonyine umutima urasaba yangwa mu gihe yayikunze. Imbwa, ihene, inka, intama cyangwa se izindi nyamaswa afitiye amarangamutima. Ibi bintu bigoye kubisobanura. Niyo waba umeze nk'uwiremye, ubwiza bwawe buhinduka zero imbere y'itunga uwo muntu urwaye iyo ndwara yakunze. Ni nako umubiri w'uryifuza mu buriri. Oliver Burdinski ni umugabo w'umudage, avuga ko yatangiye gukunda imbwa y'uwaba afite imyaka iri hagati ya 14 na 15 y'amavuko. Yakinaga nayo akayigaburira bisanzwe, hakaba n'ubwiraye mu cyumba cye, birangira yikunze. Kuri ubu ni umugabo mukuru afite imyaka hafi 50. Kuva yabaho ntiyigeze ashyingiranwa n'abantu. Umugore we ni imbwa y'imwerume. Avuga ko imbwa ari nayo yamutwaye ubumanzi. Ararana nayo ku buriri bumwe nk'umugore n'umugabo. Ngo abantu kuri we ntacyo bavuze, nta n'ubwo anyurwa nabo nk'uko imbwa ibigenza.
1: I wasn't sure if it's right what I have done or what there happened, so I tried to get also you.
2: Nabanje gushidikanya nibyo ndimo gukora bikwiye. Nagerageje gushaka umukunzi w'umuntu na Terese abakobwa, yewe n'abahungu na baterese, gusa ntabwo nabishimiye pe. Nagerageje kuba muzima nk'abandi. Naje gushakisha kuri internet basi ngo ndebe nsanga atari jye njyenyine bibaho. Icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo guhindura ubuzima bwanjye bwose. Nk'uko umuntu asekana n'umukunzi we bakishimana nk'umugore we, iyi mbwa ni umukunzi wanjye. Abantu benshi barabeshyanya mu rukundo, imbwa yo ntishobora kubeshya.
1: His boyfriend. Humans, they also lie to the partner in a relationship. A dog can't lie.
0: Ese wowe ubyumva ute? Ibi bitera soni tujya tubyumva ku yindi migabane abantu bagashyingiranwa n'amatungo cyangwa inyamaswa runaka. Gusa no mu Rwanda hakunze kumvikana inkuru zidasanzwe za bamwe mu bagabo baguwe gitumo barimo gusambanya amatungo. Harimo n'ababaga bataye abagore babo mu buriri bagasanga inka mu biraro. Bene uyu muntu abura ibitotsi umutima ugatera ugatuza abonye ibikoko. Ibikoko ni ikimana. Aha ni hamwe umubyeyi abyara umwana akabona rutwa n'uwakandagiwe n'intama, nibwo atari kugira iryo rari. Nta mubyeyi waterwa ishema n'umuhungu cyangwa umukobwa ukora ibi bitakaragasi. Bamwe mu baganiriye na Radio TV 10 ngo ntibabyumva neza.
3: Umuntu azasambanye ihene gute? Umugabo azasambanye ihene n'abagore bahari? Nibwo nyine bararwaye. Uyo wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo ugomba kugenda bakagukurikirana ukamenya ko uri muzima cyangwa utari muzima. Nawe ntabwo wakora ibintu nk'ibyo ngibyo uri muzima.
4: Kereka bamujyanye nk'ikara yese. Niba bamumenyereye ibibazo by'iwe kabisa. Ni umuntu ariko mu bwonko bwe ntabwo ari tayari.
5: Ko umuntu muzima ntabwo yakwifata ngo ajye gusambanya intama, ihene cyangwa se n'inka uwaba yasaze rwose. Ari abantu bakabaye babikorana ariko nimba atari n'ubusazi baba babimuroze. Umuntu ashobora kujyana agasuzumi bakamusuzuma bakareba ko mu mutwe we ari normali cyangwa se ari ikindi kibazo cyabayeho.
6: Ni ibihe by'imperuka n'iminsi ya nyuma tugezemo. Yesu kwa ari hafi kuza gutwara itorero rye, tugomba guca nyine ibi ni ibintu bidasanzwe birenga ubwenge bwa muntu. Ukabireba bikakuyobera agafata intama akayisambanye karinda hipfa. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Kandi na Bibiliya yarabivuze nyine ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, hazabaho ibintu bitandukanye, hazabaho ibintu bigoye.
0: Indwara ya zoophilia. Ese iyi ndwara yo kurarikira amatungo cyangwa inyamaswa iterwa n'iki? Ivurwa ite? Inzobere mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe Christelle Ishimwe avuga ko umuntu wifuza kuryamana n'inyamaswa aba afite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse kiba gikenewe kuvurwa hakoreshejwe ibiganiro kurusha guhana.
7: Ubundi burwayi bwose bwo mu mutwe ntabwo bigira ikintu kimwe runaka kibitera. Guhera umuntu ari kuzamuka hari ibintu ashobora kuba yahura nabyo bikaba byakwangiza imitekerereze ye, wenda kubera ko hari ibyo yagiye abura mu buzima, cyangwa se ugasanga ni wa muntu wakuze akitakariza icyizere ku buryo kubasha kugira ubumenyi bwo gusabana n'abandi bantu bimugora. Niba hari n'urukundo asanzwe afitiye nk'inyamaswa, akaba ashobora kugira ubwo bushake agirira inyamaswa kugirira abantu. Nabwo ni uburwayi bwo mu mutwe, navuga ngo desir cyangwa se ubushake bwerekeza inyamaswa kwerekeza ku bantu, ubushake gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko navuga ngo ikintu kimufasha ni ugufashwa na ba baganga b'imitekerereze n'imyitwarire mu biganiro bivura bashobora kuba bagirana.
0: Ni ikiganiro isi n'abantu mukomeje gukurikira kuri Radio TV 10. Turimo kuganira ku ndwara ya zoophilia itera umuntu kugira irari amatungo cyangwa inyamaswa, umuntu akifuza kuryamana nayo cyangwa gushyingiranwa nayo. Umuburabwenge nta kundi ihene ku isahani ayishaka ku isaso bagasangira isano. Arora ihene kumva yayiheka akayambika ihereni ikamubera imena, umubujije yakumena. Uwo wifuza ihene asa n'uwanyweye kiwingunya kwambara ipingu. Arabukwa inyamanza ati yikuburiri ya mpazu wayimpa mu biganza sinakongera gusonza. Nta nzara yo munsi y'urukenyerero, ntabagitinya kugezwa mu manza. Abo nihe nihebe bagaheba ibye byose agakora ku nda y'amaganga. Abakeneye muganga aho kujya kumufunga. Uzi kubona umuntu utagira ukwasa ukamugurana ibisimba? Umusore usobetse amasosi imisaya yose ukamusumbisha sine cyangwa ifarasi? Inka nk'abihogo ikaruta mudahogora wahogoje abandi bose? Imbwa nyakabwana ukabona iruta umugabo ukwiye kwitwa bwana wuje ubwanwa burwanirwa na benshi ukamushyira kuri benshi? Indwara ziragwira. Ibi bikorwa by'ibitera soni cyangwa se guhuza umubiri n'itungo cyangwa inyamaswa bishobora kuba byatewe n'indwara ituruka ku mitekerereze. Iki gikorwa cya bestiality, igikorwa cyo kuryamana n'itungo cyangwa inyamaswa, hari ibihugu umuntu abifatirwamo agakatirwa gufungwa burundu. iyo yahamijwe ibibyaha bishobora kugira ingaruka ku nyamaswa yasambanyijwe bikayiviramo gupfa. Imyanya yayo y'ibanga ntabwo yagenewe guhura n'iy'abantu, nubwo nyise imyanya y'ibanga ari kwihora hanze nta banga ririmo kuko inyamaswa ntizambara imyenda. Ni igitangaza. Ni kenshi mu Rwanda twumva abaganga basambanyije abarwayi, hirya ho biracuramye. Mu mwaka wa 2021 hari umuganga w'amatungo veterineri muri leta ya Florida ho muri leta zunze ubumwe za Amerika yahamijwe n'urukiko gusambanya imbwa yari akwiye kuvura, ahanishwa gufungwa imyaka 21. Ibikorwa nk'ibi byo kuryamana n'inyamaswa cyangwa amatungo cyangwa se ugashyingiranwa nazo, imiryango mpuzamahanga ibifata nk'ihohotera rikorerwa inyamaswa. Ese indwara ya zoophilia igira izihe ngaruka? Icyambere, harimo kuba umuntu wasambanyije cyangwa waryamanye n'inyamaswa runaka ashobora kwanduriramo indwara. Kuryamana n'itungo cyangwa inyamaswa bishobora gukwirakwiza indwara ziva ku matungo, uwo muntu akaba yayandura indwara amatungo yanduza abantu. Mu bihugu hafi ya byose harimo n'u Rwanda, gukorera itungo cyangwa inyamaswa yica rubozo cyangwa se ibikorwa nk'ibi ngibi by'ibitera soni bidasanzwe bihanwa n'amategeko. Ese ubundi kugirira irari amatungo cyangwa inyamaswa byadutse bite? Ni gute twisanze aha hantu? Ibi bikorwa bidasanzwe byatangiye mu mwaka w'1992 ubwo umugabo w'umunyamerika Mark Matthew yashyingiranwaga n'ifarasi. Uyu nta gushidikanya yari arwaye indwara ya zoophilia. Yakundaga cyane ifarasi ye byo gupfa, yayikundaga byahebuje, ahitamo kuyigira umugore. Mu mwaka wa 2005 umugore w'umwongereza akazi utagira uko asa nawe yashyingiranywe n'imbwa ye. Hadaciye kabiri muri uwo mwaka kandi undi mugore nawe wo mu Bwongereza ashyingiranwa n'ifi yo mu bwoko bwa dolphin. Icyo utambaza ni ukumenya niba uyu mugore washyingiranywe n'ifi urugo rwabo rwaratuye ku butaka cyangwa mu mazi. Nawe bigucange nk'uko nanjye byancanze. Akagashya ko gushyingiranwa n'amatungo cyangwa inyamaswa kavuzwe cyane ku mugabane wa Afrika mu mwaka wa 2006 mu gihugu cya Sudani. Aya mahano yabaye ubwo umusore abaturage bamugwaga gituma arimo asambanya ihene, bahita bamutegeka gushyingiranwa nayo akayigira umugore, ikamubera umugore nyina w'abana. Ubwo ihene musheri bibaye sheri. Kuri ubu hirya no hino ku isi ni henshi abantu bashyingiranwa n'intama, ihene, imbwa, ipusi, ingona ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye. Usibye ababikora kubera buriya burwayi bwo mu mutwe bwa zoophilia, hari n'ababikora mu rwego rwo gushimisha abakurambere babo. Aba baba bafite ibyo bikurizamo bivugwaho kugirana isano n'imyuka mibi. Ibi bikorwa byo guhohotera amatungo byarakwiriye hirya no hino ku isi no mu Rwanda byarahagese. Mu myaka yatambutse mu karere ka Rusizi higeze kuvugwa inkuru idasanzwe y'umugabo wari ufite imyaka irenga 30 y'amavuko, wasigaga umugore we kuburira akajya gupanda inka mu kirara yishakamo umunezero. Byaje kugaragara ko ngo yari amaze imyaka irenga 10 akorera ibyo bitakaragasa inka. Ngo nubwo yari yarashatse umugore yikundiraga inka, amaso yayavugwaho ubwiza yari yaramuhogoshe. Tariki ya 15/2022 nabwo umusore w'imyaka 17 wo mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu cyuho harimo gusambanya intama y'umuturanyi aho yari iziritse mu gisambu. Yabajijwe icyabimuteye ati sinkizi. Hari mu murenge wa Musebeye naho muri Burera mu mwaka 2024 abaturage nabwo bafatiye mu cyuho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko mu mudugudu wa Cyoga mu kagari ka Kiribata. Nawe bamufatiye mu cyuho bamukekaho gusambanya intama y'umuturanyi akayica. Imana ikwiye gutabara abantu bayo bari munsi y'ijuru. Uyu bahise bayimwikoreza ku kijyanye no gusambanya cyangwa gushyingiranwa n'inyamaswa cyangwa se amatungo. Ushobora kwibaza niba hari igihugu na kimwe ku isi cyemerera abantu gushyingiranwa n'izo nyamaswa. Ubundi mu mategeko mpuzamahanga ibi bikorwa by'ibiterasoni nk'ibi ntibyemewe. Gusa ntibikuraho ko hari uduce tumwe na tumwe hirya no hino ku isi byemera ibi bintu bitewe n'umuco wawo, kandi uwabikoze ntihagira itegeko rimukurikirana. Nko mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku migabane ya Amerika ndetse n'Uburayi no mu bice bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Aziya, hari aho bikorwa ku manywa y'ihangu. Umuntu agasezerana cyangwa se agashyingiranwa n'inyamaswa cyangwa itungo ryo mu rugo, ubukwe bugataha bakabana karamata nk'umugore n'umugabo. Ni ikiganiro isi n'abantu mukomeje gukurikira kuri Radio TV 10. Turimo kuganira ku ndwara ya zoophilia itera umuntu kugira irari amatungo cyangwa inyamaswa. Umuntu akifuza kuryamana nayo cyangwa gushyingiranwa nayo. Ikindi nababwira kuri iyi ndwara ya zoophilia ishobora kwibasira abantu bahohotewe cyangwa se bagasambanwa bakiri bato, bagakurira muri ubwo buzima bwo kubabazwa urukundo bakundaga abantu rukimukira ku nyamaswa. Aba bashobora kuyifata ku ngufu, tujya tubyumva. Indi mpamvu yagaragajwe ni ku bantu bakunda kwikinisha, ngaba bashobora kugera ku rwego rwo hejuru mu gukenera imibonano mpuzabitsina, ku buryo bashobora kwisanga muri izo ngeso mbi zidasanzwe, akisanga yafashe ku ngufu inyamaswa. Hari ubwo uyu muntu aba yumva umuntu mugenzi we atamuhagije. Aba bantu kandi hari igihe bakunda kwiheba. Abarwaye indwara ya zoophilia kenshi na kenshi ntibakunda gukundana n'abandi bantu bagenzi babo. Umubiri wabo, irari ryabo baryimara binyuze ku matungo cyangwa inyamaswa, bakishimana nayo, akaga karagwira. Bamwe mu barwaye indwara ya zoophilia yo kugirira irari amatungo cyangwa inyamaswa, hari ubwo batibona nk'abantu. Ibyo bigatuma bihuza n'inyamaswa ngo nibyo biborohera, nta gaciro kenshi baba biha. Ikintu kimeze nk'ihungabana kibazamo kigatuma batakaza ubumuntu, bakigereranya n'ibidafite agaciro, ku buryo umuntu abona inyamaswa cyangwa itunga akarifata nka mugenzi we cyangwa inshuti ya hafi magara aho kugira inshuti z'abantu. Iyi ndwara ya zoophilia nk'uko natangiye mbibabwira ivurwa n'inzobere mu mitekerereze, bakamenya icyayiteye nyiri kuyirwara, bakabonaho bahera bamugira inama. Kuganiriza umuntu ufite ubwo burwayi umwereka urukundo ngo bituma imyumvire ye ihinduka buhoro buhoro, gusa bifata igihe kitari gito. Iyi ndwara ya zoophilia yo kurarikira amatungo cyangwa inyamaswa ni indwara mbi cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro isi n'abantu kuri Radio TV 10. Twaganiraga ku ndwara ya zoophilia, ni indwara itera umuntu kugira irari amatungo cyangwa inyamaswa, umuntu akifuza kuryamana nayo cyangwa se gushyingiranwa nayo. Jye wabateguriye kandi wabagezagaho iki kiganiro ndi Olive Mburi yambabariye.